0: Kopa jos la. Ok la. Kopa de gila. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè de kopa gè kap passe la. Mè de chagrin moun gila lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou chèche foufoun. Tout moun gila rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun mè mwen. Lume telefon de tout moun gila. Lume telefon de lume. Lui met téléphone.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lui met téléphone, chachel.
2: Gade foufoun, kape blote nan bala.
0: Oi.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.